0: Pauwina ng midwife, isin stok taman, iskuyo awa ka pamihat, wit skuyo ako magawa yung pipimit. Yung mga mga chota haya sa Saskatchewan, tatat na katas sa pagkuyo katoa ki takot siya ko pamihiwiwak. Katoa ka ka patsitaw taho pamihiwiw midwife, muli ako na may mistagihti ki kami na taas ko chino at si midayat na hawasis. Maga na mihchit pihuwak skuyok. So, uta sa Saskatchewan naman na watsin tawi dihtago siya ki yung nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Yago matse mo ni Tikuchapatik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Igo, yago ma redefining mining isi di hatago. Yago ito sa Mr. Hea Batista at sigigo tiyo ma Denison. Igo ay isa minito, yago ito sa nama, it's more than a catchphrase, ito ogo ma. It's a commitment. Igo, yago ang nami ito sa nama ya, developing the Wheeler River Project isi di hatig. Igo ito mag-iwit no ko ta Saskatchewan. Yeah, we see you are with the dog. You are giving me cheats, and you are sitting dog. You are meaning local groups. You are a Yahata Gomba, Kigoya, Yagutanama, ISR mining method. You are a North Mr. Hendema, you go with Denison Gisnan Totaho, Yagunus, Yaguni Hochi, concerns Kayatsimana, the Sitno, Kigoya, Ganotiga, Witsi, Himutsi, you are dancing is Mamituni Ditago, Yaguma, Denison, Kintobi Nigogi Sanama, Yaguni Ochani, Mr. He, Kigoya Nigagi Papitago. Listening and responding, it which man. Yagwan misa, yagusisi, which, yagunigogo, Denison. Yagwaminanama, redefining mining. Yagwakiabachuma, mistake, yagigishidistin. Mamastawa patistiganigitotin. Redefiningmining.ca.
2: Ako minapia ko paskupi sa mucis chapeg. Tos saps ko giganta sa back to betage. Di man ako mucis ka kuma. Apisto ko sana kuma. Kasi sapi ka higitik. Kani mihito chik. Kami itso chik. Iguas chik nihi awas ka yun. Me chifi naman ako pikswe. Kakyunan kita mucis kita. Igua Métis Nation Saskatchewan iwi sangui ko. Tato mucis kita ay tato nakskatui. Kispan kiapits kinoh tiks kihtin. Apaksis ka gitsaka hoya piwa at samune. Back to betage. Tosh.ca.
3: Tansin to timitik, minapia go takipi tapmit na o nido ma Jude Rat. O tao sa mis tay saga higa ni kapi pitamata go anos misin pia timuin. Igo hanos kigaya miha no tio se muneo saga higa ni Roger Ungle Bird. Kuya miha no o tao tapia timustago aktan sumaga pita migahota. Malanosa Days.
4: MBC.
0: Chinachuida, tapas na higiwi na hitugima noti inihpima kutigi. Mackenzie Art Gallery, utigos ka nakasastigi. Miigwatsa ko hegota, kagiwapahtiin, sagi hitugi maskihi. Love Medicine. Utahan inihpima kutigi, nis tana nisosap, nihidog, utapas na higiwi nuwawa. Agiyako negogaya kigi, tapas na higitsik, LGBTQIA2S+, so ikot to ako tapos na higiwak. Ito na ito daya kunis wa tsahwiwak. Yago na ganag ikot tani o tapos na higiwin wawa kain mo kandigi. Nagistidih tsinga at ikaw may takaya at sigmina ya umilui tsa maako. Iga nanta ti sa tawid maako. So may gitidih tako ako maya isintagi no ko ta at sagsagi higiwin tapos na higiwin eh. Istahan mi tumaga kiyawa na mga ayawin eh hiti higisi. Yago man Love Medicine kagiwabahtin ikot ti Mackenzie Art Gallery in Regina. Skaya biega gmihche kaskat ni pesa utiga gisi pehgal mine giaba chacha mungi gamskin kenji.art